0: Nang ano sa hozo, manta ni Moy ni Simin on the monzo, no? Nagawit ako timpo jam kavaho, on na minute nung suvab id pagunta ko. Dadi, manay mo sa grupo mahawan telepon nung kiva? Ay, so po. Manta di TikTok, i Magdalena Shina. Kapivosyan nung suvab, DJ ka, posi kayo po nag ina ko ka i Magret. E Margaret Mary kaditi posik-posik ina kano may pakalaja ka kano may toko kalaja om may akan diti id simbayan kibabay ka hansan no na posik no e Margaret Mary diti kyo nadi maza diti Facebook kapivosyan Severia James Tiffany Winona Pisol kapivosyan Melchio Miziol Andang Lobinjang Victoria Ang Johnny Jo nagi Dol Peter Dol kapi bosian nang suvab kumade diaw minka nagi daida WhatsApp kapi bosian na DJ mamason zo kuma sinakagon atung sinakagon majaway sinakagon banade kadi isay bageti ay suvago nga nda pa yung swat daiti otay ka nga nda pa nga iotay mamason zo kuma sa viavi sinakagon atong sinakagon majaway sinakagon banade kapivosian kumadizo sa viavi kadi otay sumusuti Richard Joseph mantad kampung Bundung Tuaran hay mamason zo kapivosian ng suvab tanaw ko tahu tabi pibasan kumasa viavi makikinungaw dead Saba VFM ka isa po iwilba mantad putatan kapivosian ng suvab kumasa vitapinay dead Saba VFM hansan ahit dasto mo ay mamantad dago wilba id putatan ka dadi tayo mo kutip mahawan telepon kinungat ko. Hi, kapivosian.
1: Kapivosian, Maliadi.
0: Kapivosian, nagigiyaw. Avasi mo. Ano diyo abal?
1: Avasi, nagigiyaw. Tataw, di ba? Ano to? Anaval to kito ko. Nga na yan, no, minso, no?
0: Kada pa dada umasam ko ni, memang to ko dado.
1: Opo.
0: Ano ti, avasi na pa yung tatawan?
1: Buli, nagigiyaw umasam nga napada yung daman. O, tako, magusikoy na yung daman, no?
0: Ay, pwede po giya. Hey, kada po. Kani, dadi omba.
1: Opo.
0: Isa yung kapano, malaka?
1: Mabipag ho, kumapahay dia, wakil, pagkanakan.
0: Katahuadan.
1: Niaga, so yawi kumalaja day no lah. Ako di oiton nga, so yawi di pakalja di pangangkatasan no. Sa no, ang hihidas to kuno da. Kumana gede, pagkanakan di, Helena, dahil yung kampung ko siguy, sawam tanak, pagganakan ni Kilim, tanak daw, dahil kampung mang, kuman na gede, los, kapi mo siya nung suwab, nung ako na tutungkap no dago, di katawadan kiyo, hansan so dado, niyang bahot ako no, da sagi, gisom po na po lolo, kuman na gede, Malaka dolis, dahil kampung talawi, nung bako na Malaka, aso po na ko ngaw na suwala, ano. Kumana gida tanakusan di, do, ay nambo no, pozoti ho. Kumadi edit, tayo di Australia edit, nga tanakay da santinano da ino kyo. So, vyavi e, makinungaw da, pangan ka da saan, makano na makinungaw, mga ito ko no, pati humbuso iti, toko do, kanangan do, ay pangan na ka da saan. Nana, mot pada mikyo. Ina natin si Alice.
0: Katawadan, Malaka. Hansan na pa yung ngongo. Habi na ko so i Doris.
1: Ah. Opo.
0: Mandad pa libago ni Doris ang manalefon dito.
1: Oo. Sa dada ko ngongo na sola.
0: Bakit, Malaka, din ako no?
1: Oo, katawadan.
0: Miyaga na po. Malaka, may kod binasi. Maza diti TikTok insan po i Osima kapivosian nang suvab nagkod binasi diti hozo sang koton kadi Osima hozo di mani simin dati diti no di Niklaus Rich HNE kapivosian Uncle Molius kapivosian Jovita Rich Magdalena Shina insan po Itavio Tavio TLPD kapivosian nang suvab Bonot Steve Lian iyon nga vi vocon tambahut da dayo ida TikTok kakal po mempay dogo magi pason-pason magi bos nga bisya dari ti. Dari kanu mungkin ngau tohozau manta di Datu Emma Ismail Vinon nga pagui dia kinau toko pahai dit ya.
2: Odoy, ikodon lagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
3: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
2: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Hozau di Michael Modoit humuduk do minamangun nongo di situ penekong ngawi petiambusan kuti mempai ditipason mazade WhatsApp kapi pasian George Gimbun memasun zo kumasa via vitamaut e Sabah VFM dada Facebook WhatsApp om savi tempinai pinsan-pinsan ku idnombo na po pay ngongau ka mempe pason hansan avasim hidasko do tikid tadau kadi George Gimbun. Jadi mone mo tip mahavan telepon kinong atokau iso pada tip mahavan telepon ka tempinai kapivosian.
1: Halo,
0: hai kapivosian.
1: Kapivosian kima diawali
0: isa geti
1: yaku Devin Masawi dari di kampung Kinarut.
0: Oh, Devin. Matad mo Kinarut, Kinarut nagi.
1: Iya.
0: Ano abal no, Devin?
1: Awasi.
0: Kyo ba? May na po muso. Isa yung kapan no?
1: Paghupo hom ang anak ng ali ni Gary Rita di kampung Punson mo, ay Kinarut. Ni Gary Juanis tad tino di audisem ng kapaga. Juanis Masapil. Ikaw saan ko dahil kuwa id Kampung Sulim. Ikuwa magahang ko ilwili dahil Kampung Punson Pinarot. Ikaw bang daw i John Lee. Ikuwa na pa abalya ko ba yung magahang last John Lee. Dari kawalisan ko dahil di Kampung Langkwas nila di kubwa saya gaya di nahiwan ko ni bago din kawalisan ko dahil kubwa di Kampung Langkwas Kinarut
0: saya dati no

0: bahawa ayah jiwa kena tulis side. Inulit lagi yung dada sa kampung lang kuwas ko narot na di sinabahan daw kaya di lang kuwas na di ipidulis din natin sa kampung lang kuwas well done din natin sa kampung lang kuwas na di imartin din natin sa lang kuwas na di yung may paipasan da kapibasyan tadaw katahu pibabasan sumadi aso sa dari katahuanan
1: katahuanan ni gidyaw day na ka na
0: okay day na ka na gidyaw
1: ba okay tuloy ka nga vi mawzo di ma monay mo na pamahavan telepon papamusap di pason masada TikTok i kapibasyan ng suwab kumadaw Patrick Sigaw kapibasyan ng suwab DJ Ellis ka di Patrick iti mamasonzo kapibasyan ng suwab kumasinakagon singaw kaditi singaw majambu majambu kaditi Hansan Avasi om Ohidasko temoy mo kadi Patrick diti sumusot pason man tadi nanak dawangan kapibosian nga suwab Hansan Ohidasto ko ka ingka nagi Alex matad tambunan kapibosian Alex i kadi apok ginun kapibosian nga suwab matad tambunan tadaw ka apat iti tomo itambunan na pangatadaw ka apatom tadaw minggu kabago di apok ginun katawalan apok ginun amiga nagi Alhamid Alhamid kapiposyan ng suwab songhun makikin ng otawi dahi da TikTok Saba VFM omi tovi na pwede nga itulian liging kapiposyan tulian liging katawalan tumiampay dugo da TikTok Saba VFM nadi ka na makinangaw da hozo kinangaw ta ka hozo matadi George Lian hahangay dito suwaw.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tumong ngob zoming.
2: Nokwo bagui nokulut. Pasal lumet bagu di mimi tikon eh.
0: Oh kon ming. I kaman akon kubo. Isok po bos toko nga. Au isi doko iho demo bos bo. Tumong ngob zoti. Mahait opunso na iti bos toko.
2: Oh ino. O susana giba kulut. Ina apa na si dotino mihongot misa savo. Pangizon pa di bagu tikakadazan. Amu menong kisulita bagu. Mintong na podo handphone.
0: Nga ming. Kitanggungan na giyo tinatapa. Apatut po ng kibasan, diho tanak diho, boss toko. Mantadi o nini po. Tanak na paliti nga sikap kalati. Aba.
2: Nga, pengko pa nga amo po ng kotovi, bena.
0: Panong kibasan na pa yung ziho, boss toko. Mahayt ko iho, nagiziho di. Yung kaso nagikumadi ka man akon ko di paguhu. Ming. Kano mo kukab kalas, boss toko?
2: Ah! Pengko. Ziyaw di no kulut, boss doto gumu. Nunu bos na kalas no itiano ino hey, no ogumo wagu bos no
0: otopot titiming
2: nako yung vudut no po ino
0: pakiron tako yung zimimi daw manantuduk pengko
2: nung imimi magadi no kakun sa mamay no nagi
0: teh nung imimi kakun ka nga vi
2: yung kano ba isaw mo na lifon kyo

0: suwa auto mo imo.
1: Sabi ko nga, vidabay na niti jam, kavahu, tahong padminit ang suwab, ipagunta ko, timpo, dakangan, diyoso niti abal tonibo, montok tadaw bay no.
2: Abal tonibo, tadaw bay no.
1: Kapanjulan Budi Madani Diesel. Budi Diesel, piso somo kanu manahob kapagatan kapagahimuvan om kahasanan kakamoy tapoy dahil suang pagun. Nabos di Montelikaw sinan Datu Sri Amir Hamza, maza Budi Diesel subsidi di nodabay no, patakon no po kuma dahil tuhun ngavi, maza kapoy maganan maikad. Mantad ko paghuditi ipatakon miyang paypay ngukab om aiso kapoy maganan kain tutunan do mamamaguno. Dahil dahal nagi di no, nabos idatu Sri Amir kapamagunan maikad dahil kapanjulan Budi Diesel no po nga moy iho kaunalan subsidi kaykot kuma dahil tuhun ngavi itkinayzunon sakit sabah miyampay aiso kahasanan mamaguno. Kalalahan na po diti nga nakitoki vaza maza magisusuvay babazan subsidi suvay i mamaguno kalalahan no miyaga di no. Tahu nga padam apat aplikison katundan do natoy mo, papampay, kaganan, pamuhaminan, pidagangan, pamonan, om katambuhusan, idsaba. Nabos di Montili kapalintan kinayzunon om pamuhaminan, datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, aplikison kigatang kwang hobi, iso titik himo laksa lingit iti, papampay katundan, hobi himo ngay buunit, idpipia uvang. Kampay no, kota kinabalu, pinampang, tawaw, semporna om papar. Ino na po, nga papangkub 1,700 unit pamuhaminan o samok 4,000 unit pinagangan, hobi taho nga pod project pamonan o nagi 4,000 project katambuhusan. Apatut hobi opulokis o institute penginabasan kabahan id Sabah. Papaintutun babazan balajalan om penginabasan technical om vocational TVET di kababago om nagikasudong miyampay kapokyanuan pamonan patitikid timpu. Nabos di Montili balajalan science, teknologi om inovasi Sabah, Datu James Ratib, ino na po nga mo'y iho graduan inokopus katihambus kanu monong kitapong om ohan magano pakalajan. Kinasuguton tahu tinan Gajah Asia ipinondahiw do mantad Zhu Taiping kumadad Zhu Tennoji id Osaka, Japan. Misakadungo ka mantilian ontononan asil om kotihambusan sandad miyampay SPRM dahil panayzukan ikagampit do kalaja kapondohian gajah na kumoy. Ino na po nga idara amoy om kelat di eke. Dahil iso kapoyhan na boss di Montili dino Datu Sri Ate Joseph aiso kabinsyanan do kamuntilian teka mungumohig do tombo no po tinimungan nung sokikyo kiva kahasanan kapag himuvan teka nakadandang dad kotulan dad kalaja kapondohian no kamoy. Kinaponjulan na magisusuvay project katundan i-koykot o samok tahungatus lizong linggit montak uvang pitas om bengkoka na po nga kapakito tanggungan na kapalintahan pagun manunda kinoizunon habus kakadazan. Habi na papabu kaumatan on tononon om kapagkangan tuhun ngavi. Project inasagan na kapalintahan pagun diti bayno masono sumuang ditbogizan kaponjulan. Kampay no project panakan vaig pitas kigatang hobi atus apat ngapod lizong linggit kapanadan sunsuzon pias duvong padam iso lizong linggit sunsuzon pinapak tahong padam onam lizong linggit om nagi project lahan narandang kigatang hobi atus lizong linggit.
2: Apal Tony Bo Tadaw Bino.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno? Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi kung avi debay na ti jam kawahuhi mga pero 4 minuto ng suvab ipagunta ko isa pa di hazo ang odia zukia tapi na ipaguhi do mitang gizad to ko ay kung jam kasi jam sumawahi di bago iti ko sa himban it boss na sina dari insan pa katawadan kuma tambahot nga avi uminampay makinungaw iti ko sa himban boss kadazanit sa Bavi FM mantad pa di jam ka 4 taong 4 minuto ng suvab debay no gisam na itimpo iti samok na jam kasi jam na dong suvab. Iti tambahot nga vi dahil TikTok mantad di jam ko onom po tambahot nga vi maso makinangod iti Facebook mantad din id suang da id RTM click po nagi katahonan katahonan nagi gina kumadiozo kadahi vay makinangod iti ko sa himbaan na tanaw suvab isa ko timpun da jam ko 4 taong pod minute da minso suvab dahil hazaw tovi na kinangod to kao hazaw mantad di Datu Claudius Sundang Alex misomo to vago dahil tobi na ko nga vi tong kisadaan ko di diozo tong kisadaan ko di iziozo tabi pibabasan mantad da go Ellis Marius bye bye.

cuando amor. Tuturan ni Boy Sinusun. Makali na kap, manok-manok lambogon, pinakwando ampun. Kalang sama daw-daw, betiro ayno padabaw. Manok-manok lambogon, pinakwando ampun.

Arimbay pahilion pagabagakan nakasukot ka no rajam kavalo dongo param limo nga minitra londo konek pano rangarangan takara londo mito guno ang kivalara ang kikuno dua rimbay pahilion kurondo mito rimbay ra undian e pagabagaka rimbay kay pantangi dara rimbay hito rinimbay binar di Chego John Taninsin rimbay bi kando iwok tilain sa gulio rimbay hito rinimbay binar di Troy alias Juan.

Amiyo bakai na ito rimbay na ringa mo yun rimbay ron na sa okra jora ni natangan rimbay pahilion na minggu hito baka pagkakar rimbay yung hino rinimbay rin che gujon tan insin kay pantangi daraa rimbay ito pano baka pagkaka sinulabit na to likon na amlayok na rimbay pano binal rin che gujon tan insin jadi pengkonangan ko ramuin kawi ondo minaya sumindangan ang kining oras sa Babi FM kasarulaan rahon umurot interpera talimpuon rangarangan taka ondo inaya nang undi ra kono rimbay ondo pinahili ko ra londom hito amalang sano pahagap kaka ra kau kono ansenan sukana nang kilingo ra ka binurimba rimbay uli kono mesin mimpung ra kono minatangan ondo pinasalula amay ra sa Babi FM mangibit ra pantuliaran taka rondom hito pahagap kaka irani ko kakao ra dua rimbay hito rimbay intori Harry Parais nalolot bayato paparimbaho no rimbay intori Noy Intiang oko kapusanku hinakin ra ko ni Hendra Neglon, kanserondom, kanserantingais, assalamualaikum.

Tembalut ku kabzanan na tatuang kumada gaitin sanan titatuang tada ko tolu ko duon ho padam apat tulan konom duon ribu duon ho padam onom. Nanon na kabar na kayo hamba ko na po tatuang penati kalansanan na tong sanang-sanang tawad tayin sanan ng lidas-lidas. Arada tida kayo hit maso data mangisiat-siat kakakan dati kay teka harap sapain-sapain at tuwala didlihawa. At may pagindaw ba? May lihong-lihong. Posiko kumada kayo. Nga pagulo nila, posiko nagi kumada DJ Henry Aneklan. Minang baluti ko sa limbahan Boros Murut. Ang pati lambos diti minin po ni Jam kasi ang tatuang nga pupusan na Jam. Kapag padam duo, pitang asodop, miyampay ko daho insan po, LP Herapi Alpinos. Posiko matad sa kadung na kayo dit auli, sa kadung na kayo dit au insan ta putut-putut kumada dit. Kasi limbahan Boros Toko, kasi limbahan Boros Dusunid sa Bab FM. Tanod tumanod ka sa limbahan niti maya dot frequency tumanod dot kinayanan na kayo hamantok na intisan watas kotonobon idwatas tisan kotonobon kanod tumanod ka sa limbahan niti idsiam na padamdo titik turo FM. So ay kala mantok na kayo it silo sa pagunan haro kompinayan hilo sa pagunan sunudan nilo kanod tumanod ka sa limbahan niti maya da RTM click. Tanto na po ako sa limbahan miti Lombus Med FB. Om nagi TikTok id sabah VFM Vigod. Ay sa ababayan pinatamod na tuwang bayan nga jam ko hapo dumbalan kod po ni hot sinding dit karohian ko yun nung haro na hot makianod sinding na tuwang bayan na aw ilan nung kano dat manang kiromo dat hitihid konti mayad pamalawan telepon ngamalan kasari dat manumbaya pakianon na kayo baham kapagulo kinanghon to ko. Joget-joget ako may pahit sinding di Ben Simon om i ateng. Raitan dot yahay om sultanan dot mulig kampung.

Nako pa gulo minay panuwa with Angelica Ojik. Kapsa na tatu ang Angelica Ojik. Kita Fat Siaw. Kapsa na tatu ang Rostina Dami. Rostina Eying ti. Kada, Rostina Eying. Ninsilian nga hiti. Robert Berto nga minay nagi liga minay ampay minay. Ang balot na hiti hid. FB, Rita Manga, Tahir Steven. Isay Ninsilian. Isan po. Jenna Takag. Kapsa na tatu ang DJLP. Kumate. Isan ang tambalot. Kasalimba, tambalot sa Babi FM Salimbahan Bros Dusun na sunang kopya ka daw ang Ponsiko ang tabi pibabasan ka DJ na takag Ponsiko bang ka na nagaliwad tumilambos at manahak sa kadung kumaga sa limbahan mitilambos diti hitin TikTok hitin FB id radio id RTM click tayo ko inkuroh ko no podkanod makinango tika sa limbahan ka na nagaliwad at papailang ka na nagaliwad like tayo ko manahak datarhian ka I Flora kuno si Amni I Filden kumisa ng tatuang I Jesse ano kabar kayo? Ami Lohin Chiong

Nagi Elizabeth Bert, ti Paul Eric, kadi Paul Eric kabisanan tatuang kumadika di JLP, tapi ibasan ko matamalot na pinangay, makikinawa ko sa limbahan Bros Dusun. Baham, sinding pati lambos ka na kinanghot ako, nipi kuno po, ta Juslian Suto dan dating kading kaday di may nasuantin.

Buluntong kabisan ang tatuang kumadya. Demis Losod, kakal po di say. Oh, Jerry Om, mantad apin-napin. Osiko, Jerry, Justina Makyunid Sinding. Harano, kita na di kopi guli ka. Batong ba yun kung napapawinid jam kohopod? Itimpod, onam na pod minit, jam kohopod, gisam na jam kohopod, misa tatuang ka. Justina, Sinding mantad di Daniel Ronsay. Amsoy ka hitihid piro rumandat nagyari. Piro rumandat FB nagi TikTok kanu nagi pang papong kapasan tayo patad pasan. Maya na WhatsApp id kusong isa siyam apat siyam kusong turo walo turo walo. Kusong isa siyam apat siyam kusong turo walo turo walo. Milang pasuraton na milang nagi dat man kayo tipo tayo man rakamo orolo na kayo. Nga au nuro om naruan kapiyo. Naro na pun na kapiyo au di laan dat paparangaw kayo. Man na padharit ako sa minute nga milo na rin. Baham tila musa ako. Kana pakinangot ako sinding laid-laid aratolo sinding at magisuhut-suhut nantakan ni tanak ako po manok singgugulian ng bagal no.

0: Masoh di tokoro po.
1: Ayo, belajar no kopi okyo. Sera kagayoko, kanu karajat tesonong, umkoburu kopasyon.
0: Serad na kagayo.
1: Hunggo, no dimay po yo iti. Aw, din san-insan po mo nalipon. Daulo po din muli kampung. Kaliho, di matumulahing rin.
0: Sorohonot mulohing nu, dadamot diolod po impasi, kadapulagosod hara kopurimanan diolod miagaliti.

0: Mungkudit, lulanan mamanaw kiyo. Kala ko siyaw, agung mo di karita.
1: Eh, ako ba ti? Mung kapi, doon na pagtaon ko mangigit luri. Hadi, sumandak.
0: Ay, Mungkudit, intang ilatagwang. Hadi makarita.
1: Ay, matay.
2: Tanuda ko turan, italunalun. Kada ko siya papanaw gerita, seroh na tulundit kau pusano, kada pulogoso id kaya daniolo serad kerikot ko idwalai.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Kaupisan ang totoong hani. Ang nag-i-justin na. Iti na dyan eh. Kaupisan ang totoong kumari. Iras diya na sa ipabagang. Amhara na piro-piro tambalot dot minakyano dot sinding. Ihani mantan papar. Kaupisan ang totoong hani. Ben Luis nga kakalhiti. Mem po sikaw. Am kalansanan na penrongo wi Leslie. Leslie Malitin. Baham kana lebih pagulo kinang hot ko dua sinding pinakiano da tambalut. Isu ang timpu da 6.5 minit da pati lambus diti manumbaya ako da nagyari. Manumbaya ako da kayo da kapakinan sinding ngamnong harhat pamalahawan ngambalan kod mamaramit at tino ka. Kana kinahot ako auto na di kapiguli manta di Daniel Ronsoy tanak kampung di Jimmy Palikat.

0: Bangun balai takut marabitim melawan. Halo, Kapisanan Tetuang.
1: Halo.
0: Halo, tapi naik Kapisanan Tetuang.
1: Ngan Tetuang lagi kumadi aja di LP.
0: Tapi naik tempulan. Posiko, tapi naik tempulan. Nakan udah miramut Tetuang baik nak?
1: Ah, lagi kopi ya.
0: No kabar?
1: Ara. Ah, senang bah. Minagadaw-gadaw gaya baik nak ya. Tentang hari tiga, om. Senang di mana tamu-tamu di latang paroli di sini, no?
0: Oh, baik. Baham harus sinding pakai non, no?
1: Ayat memasan aku dati.
0: Oh, memasan. Bapak, mana? Mana apa belum bisa?
1: Pasan ku nampak di. Eh, harap petuhatan ku dati, je. Harus norong-norong ngono takar di Maria Jakim.
0: Oh, rin lagi harahat pira-pira akong balutan pinapaila dat nako pagulo na itambalot ako di.
1: Oh, oy, kasihan na di ako pia daw di did. Iyaw na ito sa aro na gada mamasan daw di did. May ado sapam. Di ano ko mo na, na dem siyo, nakapipaganakan di Maria Jackie mo na kong tiyan. Sa kaupusan. Daw na patulon niya dahil sa iyo at paingkakal na hindi pumugunan.
0: Iri nagi ay sa sungan kadit malahing-lahing.
1: Ingka na. Ititika daw nga. Ay na mila, ay tanay tana la na mamimim na tika daw. Yeah, malahing na tika daw.
0: Ay, anda marawaraw ba?
1: Yeah, nadalit harap-harapan niya nga. Ay, na ila na ay, pumugun-mugun na tulon niya. Mamasan ako pati di dyan kapi sanangan na tatuang na tadaw katalod matak dia alansan ako kapagulupam kumapa dia yung pwede paganakan no alansan na tong asan ako sa nung asagit sa kita paganakan no di dyan
0: Ponsi ko
1: may kalapam asanan ko na pati ba na nga at ikaw ang balutan ho dahil sakit-akit ulay ko isakit-akit dito walay ko eh Yuliam tulon ba siya paparal ako daw nakakita
0: oh ba
1: ay harap ako draw siya nakasod ay rideo makinag ko siya na rideo ay kompinan ko dila kampung ngawr paganakan di sika paganakan di nag-i imanika kampung rata ko tabulod nagete kambalan lek isabin himaliagom de sandakan bagang sage anang adila maris marudim yagang dat kayo madang mikoyak min ipitos tolos ijaniupin ilan lenggang ijad kimbun nagi iubog din Taitan Parole, Itumas, Ilungkin, Idansi. Masa na tinok ba dahil Idansi? Asip, Ijalina, Isintom. Kura-kura na tabar na ikon na rin. Kamanakon ko hilod. Ay kita marunok ko daw. Landungan nga. Pamungaraan ko na pwede dito. Ilo, pahingay gaur, may itunang. Nag-itit. Isay pwede. Iro sa itsugod pa ma. Lusyata TVB, na itapar. David Sandow, ikaliyon, nag-i-dyan ni Lunag. Ako nag-ialihwa ni Jaimal Lahilad. Rungus, Kampung Rungus, Tapakon. May pagpasan ko dat opsyonan dat tatuong dat daw ko talo at nalansan dat malidali dat to ko kasi dati tiki-tiki ta daw asanong dat adap to kontino kay pihda dit numuri kor na sanong da ko aming kakana di JLP.
0: Bapak sih kok kemarin atau bulan hina kena
1: galak bapa nak pergi ya.
0: Oh, Wilson Leon, kau bisa nanti tuang tempe nai. Kana tila musa ta ko makinaw sinding. Sinding son somido man ta di Datu John Gaisa sutunan ika no sang ulun ginawan ko di Stephanie LC Padan.

0: lang sagi, nag-iiro sila insugod, imalyagom, iadila, nag-i-janupin, janilinog, nag-i-sintom, yasip, ilungkim, itumpas, nag-i-sinisator, ingamsator, nag-i-adulmalik, ila did tuarandi. Ako nagilihuwa ni tadi ko ila did kampung baita kandingaw, alan sana ko datang lidasli, das kao dino. Ako nagilihuwa ni isabin, isepay badu-badu ila did iranaw, kayokmen, sinsan giner, nag-i-lusitayaw, narumbay, manikagrawok. Humo pa dati ay LP nga, ang alihuan ko tanga nga ranat, tanga kamalutanam. Retan ko na pa nga, rani kayo nga ay kamalutan at ang tada M, karikat kay Jetam na kampay, nang awit tanga nga rani kayo. Ay, M, ipituros pa ma. Lansan ko dati nga, lidas ka, ay kamalutan ka nga awit. Ay rin at pasan ko ikayo kapisan nga na madapam asa na nga katungagan takaw suwab ano napaburuan takaw mga lidas takaw dadta yung sanan iri rin na LP ang ponyo na it sinding di finikiano ko kyo
1: oo bambalan ko tino bapa si ko
0: LP
1: oo hinakonobo kapisan nga tatong bahkan natin lamusot ako makinakaw sinding sinding pinakiano ko mulutan. Langad kun mulahing manta di manang ongko nga pagulo dila sang sagit-sagit ako di Morris Awit.

0: Nay? Nga pa kaya no?
1: Ay, ming panaw ba ti? Apasan ni hilawalay ay sa man-man.
2: Mantad ming panaw ay sa hontolan, labi sonong tumanod ka paragatan spot. Matok kalidasan tinan, kaparagison do pangusarahan.

Aguli ko agumin pa doon, jam ko pa doon misa datatuang jam ko matalo pagyang balutan to ko ang ponsi ko dit minakyanod sinding muntak dit ako natumbaya sinding pinakyanod tuang bayan na kada ko kaos malanta ko doon manumbaya at timpo-tipo tipo tol mi Matilda Monuit kamisa na tatuang isan po sabli sab kamisa na tatuang sabli maris morodim kada ko kamisa na tatuang kumadia di JLP isan ang tambalot inampono po miagal ngawi di tampulaan sinto miagang Johnny Pin Johnny Linog Lucy Doyo Julita Magret Rosu Good Malia Gom Joseph Patilo Joseph Colombo Florita Kinajil Adila Devanson Petrus Tambunan kamisa na magkikinong King Ran Egsom Z kada ko lola tila musa tako at pagyang balutan dadamat po pa yung pasit yung pamagunan kada po si ko may ijabidi Cambrin Cristiano Slangkait kamisa nang tatuang dia DJ kamisa nang tamalat kinong ako kada Charles Lajino naging ahiti pentano did FB isa ni Lina Jakat Tirinta Mangga insan po Josie Mindong Andita Thomas pagulo makinang ako tako sinding man ko pulang busa sin pason manta di tambalot ako yung Abdul Malik. Kadi Abdul Malik, magandang kasuwatan niti mamason at kapisanan tatuang tadaw katalo kumade DJ. May sanan tambalot ko sa Bob FM, mami group yung balutan di Kalihis. Mamason ako nagi at kasiyanan kumapaganakan di tilang-ilang di tangatiyagak MJ. Maria Jakim, Tunay Duan, yalad malahing di kapusan alansan na kung ang toboy ginawa din la managuang nuno inantakan itilang ilang di la ka amamasa na kung naging kumatambalot ngay nga siyo to arayt kung napagyawakon megal di yagag yagang John Yupin George Gimbun Yubug Petrus Tampulan Simpson Gimir Koyokmen Rosugud Alusidayo Maria Nix Basintal Helen Deong Julita Judith Lali Inggang Emilia Gom Ijalina Hibagang Sage Joseph Abi Yunduk Janis Monsatil Isintom Sabin Majakong Majuna Hinggam Saturong Tambalot Isway Siyo to Siyo tan marit Tatuang bayan nga iti Sudawil kod pagkaring auto Mod kuda kayo po nakakupi-kupi Pangurulas matad Midtudo Kada Minaya do tanod di aki moniti utupolo Minigit ya dud balatak tagayo Payanan lohod tupolo dia do koit Nopono lohod tupolo Idua ito mo dia do sinuh di aki Mokyuhup tamburyo Ade Bahom Pausi ko to pinay Abdul Malik kalansanan dat aruhay nagari aruhay dat atanduli at ginara sa tinan to pinapaila Abdul Malik dat sumakit sakit ako bagay doon dat yung pinay kada bahom kumada kayo hikakalpin tanod kasalimbahan diti pagulo dat nagari pagulo makinang otawan sinding harahitit pasan patilambus manta di Joseph Patilo kadaw ka bisanan tatuang tadaw ka talo di JLP ang pipapasan na nagi ensan ang tambalot ngay Megala Julita Magret Lucy Doyo Maria Juhan Josie Mindong Inay Rosugod Inay Emilia Sandakan Charles Leginon Joaquim Kubot Julius Pansay Avitus John Marit Maris Marudim Achoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Dato Elizabeth Morris IMM Suk George Mining Patrick Antang Florida Najul Patricia Nicholas Joseph Colombo Petrus Quintin amaysan ang tambalot sa Bob FM makikinong ako lansanan tong lidas ngay tarimo amian lagi DJ kon si kota gayo na Columbus ti pasan ko boros dusun no sanong kopya is an itim pamagunan mali Joseph Patilo baham bawang moroli di sahimi jaharin sinding patilambus sutanan paing anda dia di Marlin event

Stanley Stanza. Bisa nanti tuang temen Stanley Stanza. Sunduvan ngaiti Mali. Mali mantan pulau helm pulau Pinang doba bena. Posiko. Bina yung bayak dahiti hi TikTok kesalimbahan bros desan Sabah BFM. Bapak tila bos man ko pulang busak pasan pinata do kombolutan mantan di saiti. Edmund J kada kopisan nangan tatuang di JLP tapi tada ko tolong tapi basan no kabar no ka sonong-sonong tito pinay posiko. Ambati lambus pasan man tadi John Yupin gundahing John Yupin kada tapi tatu wong tadok tolu di JLP Rafael Pinus paglupo Columbus kuti pasan ku kumag kombolutan iti Sabah BFM masanangan ni Hadmi Karuhang manong kasiyo kumatesan ang paganakan ni tanga tiagak Maria Jakim sa ulun tambalut dahay iti Sabah BFM baros dusun kadazan alansan kotoboy manibaba itimpu-timpu modluhong tay timpud kay hadan siyo nagito ay hay nakongoy kakakap di tanga tiagak dentok pinapanaw kada tuang tim mason na po ya head kapisanan tuang kumati sanan pinay kombolutan hiti sa Bob FM labi-labi kombolutan dahi amo apasan manhak pason manikid timpo kanana pati lamusok toko ti pagyambolutan toko hiti sa Bob FM damot po yung pasi nung akon kaya ti manakodong ngay saipo nung akon katindo ang asira ko taluadan DJLP ang tabi basan mo tadahin makaruhang John Yupin ang di Lerni Erina John posiko gundahin John Yupin. Florita Kinajil. Shalom DJLP. Buli mo kinu sinding Jimmy Palikat tanah kampung. Nung haron na id playlist ka. Nga begal na kau ni na kaya diti no tanah kampung. Bam posi ko turuhian na sinding dila. Shalom kabisan ata tuang nag kumadia am tesanan magikino sa BFM Boros Dusun na sunong kopyo paglupo masan kumadia DJ sumulib pasan kombolutan yung minamasan hok swab kumadia Flores Bojol Helen Yong Justin Gabriel Jose Patilo Maris Morudi Mingam Satura Adila Dubanson Emilia Gom Dennis Nicholas Yang Abitus John Modo itong kampanya nogi Santo Bauna Wright maybe pasan katibian tanong katolo tilong busa toko pagyambolutan dadamot toko pabimpasi tabi basan kumadok intensanan kadi Florida Kinajil. Posiko Florita Kinajil. Ang kalansanan at katilambos sa pagyambalutan toko nagi i Stanley Stanza DJ Stanza. Posiko DJ Stanza. Mimbarilit pa nila ko. Ito minay umbaya dahit tihid TikTok Kasalimahan Bersusun Sabah BFM. Mon-mon kabisanan tatuang kanaginangot toko sinding diti. Osang ulunan manta di Rosario Bianis am sundung osodo di Jesti Alexios.

kaila panangko. Watas suara na pong, watas bobos to sopong no kabani pagundite. Kagumuan magigian da titinapa nga tinarudusun ang Bajaw. Mumugunag kudas subagid ikon watas, watas iti pengayon italun hapod 4 kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,166 kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar ang disanrahat di kagayat ginawa, it ay tutunan id tangad magigyan na kayanan na pagulodite, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantan labus pagun.

0: Kamisanan tatuang Victory Ang nagi kuma di Polinos Giyun kada makin ngaw nagi radio ti DJ na kaguli na minay pangantal kalimpunan tu au nakarasam sa depon pa na rumasam na pa misusuab wa ginongkusan na pa may pamungot kada pon dad katampisal atutunan matip atuntugan matimpulot gata kada Polinos Giyun. Sanong ko pa yato na kong ay papangantal itong pinay. Ang paglulu makinangoto ko do nagyala sinding nga itit isa ko pila naruhyan ako po ilang inambo dot kementerian padsakayan MOT papawalan dot isa po panimbanan kumad akta padsakayan aralan akta talo kati dakom po konton diti muntok papaintutun karalano dot pampasan kumad dito hompitan teko paganakan dito hompitan kuligaganan gama-gama di daribal dot nauk kampay na minangakan dadada nabaro sila di menteri padsakayan Anthony Locke it pinapailo dat atag na padilo nga montok papatanto dat kadangon anod patahakon kumadit na kompitan ng pagganakan nilo so ay ko it ukuman di pain haramantad miagala jil om nagi danda kumadit mamusala.
1: Piala Dunia FIFA 2026
2: no kamanang Piala Dunia 2022 Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol montok kanu kongarano no kamanang montok kumuapat damot dilo Mexico no pongapogun dit kumuinsan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomu intolu ontok diton hopodam siam turun hopod hopodam siam walun hopodamanom om 2026
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.
0: Dengan anda pada di jam ko pada misal 5 na pada 4 minit tatuang hiti pa di timpu takod magi rumo-rumo magi ambalit tatuang paina. Apong grupo po si ko kumarka din sa nani pinrong umaya da radio maya nagi dot nagari RTM click iti kasalimbahan miti lombos iti TikTok iti FB nagi nung harohot sayit nataliban na tingaran au na kolombos pason au na tumbaya sinding pinakiano kada kakaus kada nagi karlogo dat mimpakiano dat sinding-sinding karuhian na kayo ka kumadi minahak dat karuhian pinapailang teko siya apa sih kau nagi kumar kaya senan? Baham sinding tahuri na pang langad manta di Blasius G. Ako kuna ti raitan tari sa isang aran kayo pengkuro po insan po kapi senan tatuang o sanong kadapan o sanong kapasikan na suwab. Kapiro ba kawago da tadaw ko nam di tinong ay son hot kahimpagong hinaw ko po habar katan to ko da dami namangon manta daw LP Harapil Pinos. Bye-bye.

0: katutut kaki. Aun asal pat mo yun ang umbolora ulundra media sosial? Ang umbolora ulundra media sosial to, abulang iwit ra sa sangulon ino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimbi na mahuna ra raho-raho ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosial, puno pagkano raho onsoy batikin, ika puno amati. Ika limanantaka, raho-raho hino, ang maratura ulun bokon. Itaway indoran ng bulis tayo.
1: Wawalo ahalong rapansur ng lumba. Yohino, ambal rasa naman sa buli-buli no talong upangaminit ratukir noro, bahat mo inan ra normal ang ika ahang ba, ang alapray na kanon ng kapiyahan, tumo ang ika ang sihup, ang bolong ra cukup ang quality, kurangin ang mahuna ramasin ang muman at sandok mo te rasongoro, ika alabian ang ika poyo, mulaw ang inum ra minuman ka alkohol, kurangin takanan ang ika poyo stress, kinabalo takas sino kain supan, pahalungan ra pansor ng lumba.

0: 明日は会おうと思います。
1: Hai, kopi bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi, unduk ngadau devong ibu devong opodom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga, doit saba VFM, kosohimban bos kadazan, noikot binasi osua otomai.
2: Kopi bosian, unduk ngasubab om, tapi pibasan kepada Izo, tapi gue ngapi, unduk ngasubab diti, kudupu podom himo, vuhan, konom, devong ibu, devong opodom manom. Unduk ngasubab diti, tahu dan kemat pengawi dan menyekin nongol di tikus hemban bos kada zaman tat pada jam kapat tahu ngopat minit pada misubab di bayno ama putan bagu mempai dago DJ Sugah gisam na pupesan mentok do kesempan bos kada zaman tadau bayno gisam na jam ko sizam do dong subab kona balio zu pesan temoi mo abasi temoi mo it konsikan temoi mo it kepenong ko tahu dan kemat it minumangun tunuan tako do kesibatan atau mugubang da tadau bayno anu na pa bazan atau da tadau bayno aw kapanak to ko do kebuhingkangan anuin na bazan ni tadaw kaniyap dati maw dati songku abasya pinanaw kada bito da tadaw bay no kapabay to ko bago do it kaposizan na to ko tadaw bay no miyampay ginavoh di tamoy mo manong katahuan it pumusaba na to ko tamoy mo aw osukop dati aw ogonob nga iino tayo mo dito ko to ino pihi na minamangon kumada to ko om kadahibay tamoy mo manong katuhod kumada ito minamangon dahit ko simbahan boss kadazan anong subab dito tabi ko nga bi mga tamoy mo tanto na do kibado poihan kibado abal lo pahumbusan kumada do zo om pa yung tanto na do kapamuhisan natikin ng subab o bino dahit tadaw bayi nang diti tadaw kapat diti dong subab diti dong subab diti timpunan kumiyampay hozo mumusik di ozo otu posik no hobi no sabi abi otu di kakaplo pengodap dong subab diti posikaw no dong subab diti miyampay kinakotak ko hozo di repeated preko ngabi pinunganan do otu

sa toko bagong yan pa'y hozo sumusod iti tabre ko nga vi iso hozo ko kumoy da papasaw di hozo da kumahado dandi kumahado bukon ano dati o dandi di no kiba dati dandi da dong subam diti yan pa'y tako hozo di adob jamit ikitan ku i dandi dito dandi dito diti tabre ko nga vi duvo mini dandi adob jamit.

0: Ozoni Erika, Edward Cobot, Katinawan, Umuhigay.
1: Teknologi ang inovasi Sabah menuidang do hangpad sa
2: antur konsol kumaygan pogon yung panahon gisom do tadaw bayno
3: kinongo ahal ngawi babayno tadaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kapabago itsuang om habus pogon
3: tanudagay doin abal kinoisonon koto huzan kadazan tikid tadaw
5: i-point tunud if RTM nopo.
0: Mega tamay mo ikot pa jam ko nom tohong pod minute nga ang audio zuitia balapagun ro tadaw bay no om tuhu da bala tadaw bay no tapi ko nga vi ahal ko ing kabasan na ning ko koton lolo kiton man pibahasay doit pitumbang pitimbungakan kotinanan miampay pamounan om namo tino ko kikita na ikaw bago bala jalan Sabah nakapanak baza kumadit kalalahan no panginabasan. Ang audio zo pala pimpano magkita may mo the jam konom tungo pod minute om tumiyam bus na pamiyam pa iragay de kasimban bus kadazan.
6: Odoy, ikodon bago.
7: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
6: Olwo tatahanan om aw awasi tupiumanan.
7: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olwo tantalogukan.
6: Wah, awasi tepiumanan. Kamasado, satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Paganuno, Hurix Gamat in store ngabi, farmasi, om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Pakahazan toko bago, miyampay iso hozo to sosano ditih. Berego ngabi, miyampay toko hozo di Dion, Christopher Kunjan, tepiumanan. Kusimbahan bos kerezan, ikut pinasi oswaw tumay mo.

Also di Dion Christopher kun jan tapi ko ngabi topiu imanan na covid de azu de jam konom pedom bau minit tunggu sebar pegun toko nadi ku mata tengah bi di pa de tindahanon pogadan mugad mai kelaja de nong subab di ti mabobor ati talon alon de nong subab di ti ansana abasi pinanau de azu hansana ko teboy de ko somo di ti talon alon di obobo om nagi papa tonda otanak mugad mai sikul de nong subab di ti ansana tumai mo abasi mega do tikin dong sebab papatong da datanak mugat mesikul ang papato datanak mugat mesikul isan ku jazu iso hozo hozo di Albert Ginun iti tabrego ngavi pinunganano mononso aiso gunoh

Insan pabago kopi posian kumat pringabi di katatanu dati dayat ko sa himbaan bos kadazan ko uni dati the radio dodong subability o mabi dati pringabi di ba maso dati minum dodong subability o bokon tapinay dayat ka tindahan no no pagada dayat nombo na po ko zon diozo kopi posian katahodan na sakadung diozo tamoy mo kumaday dagay kiba na kita ma maso mintong do miti hombus dati pihabana na mimbul sa savan sa pamagunan Epihavanan da pihatan da Brazil miampai da pagun Brazil miampai da pagun Scotland nambo da baina diti nakatumpo sa Brazil da duvo ay so da mantok da Scotland mama so punagi pagun Haiti nagi Morocco diti da nga subab diti kakal pada mini bagal miampai duvo tumpos gol mini bagal kan sapit duvo otahodan kumada di ozu temui mo memihi diti kesembahan bos kerazan ibu kon makinengo mazada si jam podam duvo titik du FM teko atus tu opod nama da dari habus mantan pagun sabah teko habus sadu mantan pagun Malaysia makinengo diti mazada diti RTM klik arahivai mama kaso tamoy mo do gumu miyang pay do RTM click na timpo bay no to Mazada RTM click no kanu ko do mintong gabiti hambos ti sa paban pipoyan mimbul sa saban do som pamagunan iti tabay ko ngabi timpo bay no diti tabay ko ngabi ka miyang pay takaw di tambahot paklaja di Johanna Joseph Locupi do nang subam diti miyang pay do montok da kumuhakan kapoyhan ko kamoy da mempay da kumuhakan teko info kumuhakan da timpo diti nagi kong ako nagi da hozo kong da zu hozo da pipi hozo da montok da tarawa bay no may konto pa da jam ko tu tong upad minute nga ang ako da zu iti hozo nga vika wabago di natay mo dahit ko sa imban boss kadazan do da montok da dong subab diti tumiyong bus may pay dagay de sa BFM ko sembahan bus kerazan bah kado mampay patok ako di Hozo da sinumpuban lamay sa kotaon di Nancy Mojico mampay na kita ko di Johanna Joseph Locupi dahit info kumuha ka.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagun ito mo'y mo PRI. Itali insan po pagu aw nakaswang sa savan binon timpubay no? Buntugan binon ingapat diti aw nakaswang montok kumain tohu. Do minisusut kapas ditong duvong ibu pramvahu om duvong ibu duvong pram duvo. Namot, New Zealand, binakas ka pabago Oceana na dati trimungan kumoy so ikosunong niyampay automatic mantad Oceana kapas na uangan do FIFA o slot motok pogun na kumoy.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pivotsian dong sebab tapi nego ngavi nekot nadi vagu iti timpu dakangan yuzu di tiap mabesan monto kemuhakan id nembo do kongo ko vagu do kaintahangan do mantad sanguhun po vagu kemuhakan toko ikiva do pangindapuan sa sondi iti dari tapi nai isay gyang ano pa intutuno po isay ang ano pa impanuno ano i kaganan di tempuanon no dite
3: pivot yan ngan ko no pa nga revidi pakalaja zo doid kaganan pisin toy ko fashion design costume tailoring miyam pa mintong ko zo do kabangan mo nombi basta ni pok tombizan om poposiva do basan ko basanan di kavavagu toy modern kamay di.
2: Dadi piya na hinaid no do monombi basan dit ko basanan dite.
3: Ahaid zo no do manampazat dite kaganaan dite. Ino no po nga manta di taon dubongoy bu o podom si Zam. Om ko timpun po imponu sa bagay do aw no gi aba ko zo nga. Miho no gibo doit kaganaan dite di taon dubongoy bu dubongo podom toho. Manta di ho, opulokis zo monombi basan ko basanan om kavavagu tumanud ikanangan do tuhun toy customer ko.
2: Dari ano di nga vi basan ko basanan e tamoy mo do tambion no?
3: Nakupanombi zo do pipyo basan ko basanan sa bala. Nga hobi kumabasan ko basanan uvang pinampang. Hohobi basan ko basanan tinautok ko kadazan. Biaga binong ko sinumpuk kong o maludu montok ko sa zan.
2: Nakwato iti kaganan pinihi ino dito?
3: Minomihezo do kaganan dito ito. Ahom ko zo kanangan ko kumasani om pisin om nagihizam ko do popoti hombus mintamong om popoin tutun tungkus ko basanan saba maza ko ponombizan ipoin bagu om aba.

0: Dari anu di penginaman i tamai mo avasan nu sengian do menombi do besan ko besanan iti.
1: Penginaman tagazo no pong mintong katunod tikid tukuan, kaponombizan i ohud, om popotindoy itungkos di pinasandad. Suvay ko kapanuhok, kapakyon mo di customer ko.
0: Pio hinayad nu do momongo sa pasang besan.
1: Timpuy gunon montog momongo do basan nga mozo di kalalahan no monombi. Om kavo ipokyonon di customer. Ko basan di no sa pasang basan magano so do timpu kuang hobi do tohu gisom tu tadawla. Namot kavo ipokyonon do customer no ponga magano timpu tahayd.
0: Ah, bagok ya. Jadi, iya, ano, o kavo, do kain ikasudong, do gunon, montok do basan, kubasanan dito.
1: Montok basan, kubasanan saba, hohobi, no mantad pinampang, maluduk tomoy mo na dadi pihi, tu misudong iti miyampay kubasanan tinaw kadazan. Nga kagumuan basan, kubasan tinaw suvay, mamaguno ino kain kopok toy cotton kadobo suvay. Montok ko po yaan, paguhui, kiba maludu toy nombo no po kain kababago di paguhu mamaguno no po kumohingan dito ko di kain omban ng itinodo sondi.
0: Dali inkuwa ko do mintong nung katunod itukuan basan om misudong.
1: Bion kutukuan miyampay magano do tukuan po intunod. Popotonda di no tumanud size di customer, om songyan do opongo, suon ko po izyoho do manguha di no toy fitting. Moy do kuha om ogingo songyan do manambasan di no.
0: Misuvay nang ko corak kamay do mo suvay do baino mantad ko di paguhu.
1: Otopot, tumanud ko pahaan om kakal om nogi kivatahang, basan ko basanan kadazan pinampang kivalahan toy teknik linang kitan om tinuntu dino sondi. Om auohan domono do dino. Nga songyan siling amas iniman sulompik ko pinoy tutun mantad Brunei. Ginuno do tinaw kadazan o siling diti kumabasan toko. Om bayno siling diti no kosimban kumasiling iman votuo to asil dino hobi o sikap.
0: Dali id nombo bogisan i auuhan tay osusa sangyan do menombi basan ko basanan iti.
1: Montok dogo bogisan i osusa tay auuhan do menombi basan ko basanan nga ay soy ko zo nga kiva imositi do bi on ko zo tay soy zukon ko zo. Omo maguno do katabazan ito gumo om nagitimpo tanaw. Sa bagi pambitanan, monodo siling om idbasan ko basanan tinaw suvay, ikivalin ng kitan o monombi mamaguno manik diho.
0: Dali, montok diyaw, kaya? Okay? Apatut nang ko pati humbuson do sinakagon tong amuhok iti basan ko basanan iti?
1: Oh, apatut pati humbuson, tu basaan ko basanan no pong sombogizan mantad ko intutunan om tungkus ko basanan, imositi tamangan. Kamuhakan do bay no apatutudukon miyampay seni om gatang ko basanan diti. Moy do koti hombus do gatangon om au opunso.
0: Dari Tovi na pwede ay re, ano kahansanan no montok diaw om kuma kamuhakan ngavi?
1: Kahansanan ko no po nga koti hombus do do kabu sa bagi mo no nombi pisin to fashion designer. Omo nonombi do hobi ginumu asil ikopabu do kopagi su suvazan kobasanan saba. Ansan zo nagi kumakamuhakan ngabi do timpu baino do tumihombus mamagatang dititungkus kobasanan katama kikabahan om songovian mintamong senik basan kobasanan moy kabasa o tungkuson kuma sinakagon mikot.
0: Yeah, katuhadan kumadediaw.
1: Katuhanan no gig.
0: Ya yeah, dapat ko nga vi inkano kozo o kointahangan manta di revidi sanguhun kumuhakan i aba dahil kaganan monombi. Dali hansan do onu no pada i no kointahang di re-vidiri, nakapag-gawit do iso kampungun suban. Kuma do kumuhakan nga vi, do mogium, do onuno po kabahan, ikano manakaday ko po si Zon di ho sandi. Dari kumuhakan ko nga vi, mantad panogi diriti, do dariti po di, iti ababasan, monto kumuhakan do ngusubab diti, gisom kapisom mo bago do buhantiso, do inokupo do namot.

Damay na jam ko to, dumong promise sa minute ang usapare pagunta ko. Di Havanan Mimpul, FIFA World Cup, dubong ngay bu, dubong ngay permenom. Di jam ko tahu, dami susupad di bayan, di Havanan, miampai do Switzerland, pagun Switzerland, miampai do pagun Canada, nahantoy do pagun Switzerland. Dan yang pai dua tumpos gol om iso komanta do Kanada itu napa pihak Havanan itu dada dari pina pina anjul dari ho it BC place Vancouver om ina napa nga papatak do teko papak papavasa kabasa do Switzerland dari mentok diti dari tirimungan B diti do kabasa do tang ko iso i Switzerland ang tang ko duwa matok iti pagun Canada iti o miti na po nga iti duwa tumpos diti gul iti nga pino pino tumpos di Ruben Vargas di minute ko ano apat ko pa naman om i Johan Manzabi di minute ko himo ko pa naman tu matok iti Canada na po iti nga manta di Promise David at minute ko tu nga pa naman onom. So bye ka din na dahi da Pia Vanan da dahi it settles stadium niti tapos ko nga Pia Vanan manta miyampay Pia Vanan da pagun Bosnia and Herzegovina miyampay da pagun Qatar nahantoy da pagun Bosnia din na da miyampay tahu tumpos gul iso manta diti Qatar diti tahu gul din na minan pinatumpos di Karim Alec Begovic nagi Sultan Albrak nagi Erwin Mamik dari timpo kapod wahungopod i Qatar na politi nga pinatumpos di Hasan Al Hayerdos de mini timpo ko apat nga pedam duvo iti na podino kakal pada i Bosnia diti itang ketahu dari Group B mentok dapih banan di jam ketahu di nakatahib. Iti no, tapi ko ngabi, ano hayat mentad bay no, the jam ko si jam do dong suba pa bago tapi ko ngabi, pihabanan dayo id Estadio Montre Golupi, Guadalupe iti dayo id pihabanan do tinimungan e diti pihabanan do mentad, teko pihabanan miyampay do pagun Korea, South Korea, nagi Havanan miyampay do South Africa diti do jam ko si Zam do dong subab o kito dia zu maza do miti hombus dat RTM click tebre ko ngabi kakal pa do miti hombus do dong subab diti Havanan mata do miyampay do pogun Scotland miyampay do Brazil do kotumpos na do Brazil do duvo gul diti babay na diti minit ko himong pa do mbahu matok diti kakal pa do pogun teko i group teko timungan C diti Havanan do Morocco pagun Morocco miyampay do pagun Haiti diti kakal pa mini bagal do duvo tumpos gol diti kakal pa manjul anjul diti berigo ngabi amo kita maza do RTM click do dong subab diti miyambus do miyampay do hozo do koni ko do dong subab diti berigo ngabi iso hozo bantadi Steven Masil kinawa di hozo upus ko hangat ko.

0: Anu Degai, Mekinengol, Babazan, Kopaihan, Seni.
1: Mega tamay mo ada jam ka tu tong 4 minit gisam da jam ka vahu tong 4 minit day data tiket ada ka pat kapoihan do kabahan tapi ko ngabi day ko info sa ni nambo da tim politik kanu do manak tay ko papahumbus tay ko papauni zo da hozo di kabago nagi do tay mo det ko sa himban bos kadazan kiba nagi da pipio hozo di tin ko ni nambo da pipio minggu di nakatahid na tayo mo rin buhan ko nam diti hobi na mentok diti hozo nga bikadazan do na tayo mo da diti id RTM kota kinabalo na da id Sabah VFM tanto na ko ni o hozo nga bikadazan kiyo timpunan ko miyang pa ito hu hozo tapay ko nga bi o ngaw di ozu hozo di wita Japanese hijab go ho o ngaw nagi hozo di Jania Totong kung na na pihudan. O may na kinungot ako hozo di idot ko bot dari ko nga vi patod boss ko dahil ko sembahan boss ka na zan ikot binasi dahil ko po ihan do momohis.